Akana ke pantak tawakan wa bikanam nuam ba nak nyama ni cha mak tirak krak ni cha usa ka ko dok nuam ba nak ni ba da mo akwe prapti do chak ta takung am ni nu na jak ba ham apa apa salial juk ta salua tong bung raja kata ang dini sal kemusa tong ngam ang dia rong bonal juk mo ta salua kawin

0: na kring parang ong na nanga. Anchani plak taking pa kham au biwaran kapundang ni rachak na manga pa ong na nanga. Namruga pa ni kham rang ko cham kring pa ong na nangcha. Tho chika ni ba wandake kapun khar khana rang ko khunta sana ba salsana chikna nangon a asona pa di papa gumani rang ko aro nuksan wani rang ko raba niban ching mina mangen. Andaki ongon a asona bulgriyani ko raba nisan ongaya. A asona bulgriyon ba bulgundu dang ongon a asong ko biatna an chingi a palo ni dungi lupa bogo rang na an chingi a asong ko ra asikna altiyani onga. An chingi warang na sumsakna nang chungota aro bogo rang ni jako ka akchana batisa sumusak keparang ungna nanga. Asung ko blakat na, aru namburu sehur watani ko rabana, caketel kepa asung ujanggi, tanggupa mandi sakan cingin kam unga. Wanam kepa kam rangko susukat na, aru ancung kumeng ngani dungani ko nanga. Asung sani mandi rang kucul san, jat sa jat kebun ko mandi ragrek na. Turung sa turung kebun ko meci gerjana, Asong aru jatna nama kamko dakani chi asong ni blak mangrakani aru namroro seluruhani ko raba keparang ungangna ancing sakan cingin kam aru ndake asong ni jaketel ko mukhang chi rupungang kuna ancing kering keparang ungangna.
1: Nasi mang tao Ansingara maini man kumong nang remani ko damsan wani ko nanga ya katabichong ko rae aganaw ni ko na simang na sona na ha yan akaswani tura da ona simang tikdiksani jamano mangaban program ko knangs kana matgen.

0: 아로 주옹급파 비타민랑 농자온 만데니 잔치하니코 불그리았다 아로 BN 비만코만 높았다 우니금은사 자아니랑코 브리온 플러스 F친 낭급파코사 브리보 우노 비타민 아로 아인그낭 BN 비만코 망라갓나 아로한 생발조개라 키나겠다 자아니 보스투랑코 브리온 플러스 F니 친 낭급파코사 브리보 야코 커미셔너리트 오프 푸드 세이프티 메갈라 실롱니겠다 위아띵아
1: Mandi dong ama, angan asimang ni booth level officer hajag ni kontrol sini SIR ni voter enumeration nari bacem.
2: Oh, unara angan ramai ku dakna nanggen.
1: Dakna nang nirang di altua ba? Ka sapai yano nak ni geman si rakyat nirang omong jawarang ku nien ba? Enumeration form mo gapat desoy katpo. Aro baby kita yano mai ba thari dapna nangan nirang dongo deyang na uyat pa bo.
2: Mai dak ba thari dapna nirang?
1: Jika song ni bimurang ku deng tangatani, nak ni bimong segwalani, nak ni nukun ni jutang kapa mandirang, ba getal booth po naman kapa mandirang ku sigat naman gen.
2: Altua de. Ini bayar ramai nak gamchata.
1: Electoral roll lo kaket kaba bimku segataniera. A songo songdong kamga pa mandirang na. Antang tang ni bilko jakale bot pu na. Aro jakatele sasun kani bilrang ko mangrak patan na takchakin.
2: Oh, dako de ungai jo.
1: Matelani nang ni bakermani na.
3: Bilrang haja gani koktok besini esana na siman nokonari bang ode wam ko lumchaksobo. Aro na ni bota dita rang ko na minirpo. Iar pom ko gapat po aro electoral roll lo kaket onge. Ketal kuyatani rang dongode apation bo. Mai ba agan thalatani rang ko nang ni keng ode. Andan khana man gapa voter helpline number 7250 na kol kabo. Voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napange nibo una agreba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na napange nina gataban gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
4: Nasimangni dakna nangnirang althubea khasa phai yanu nangni gimin se rakhianerong omongja warangko nienba enumeration formo ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko thari dapna nangode angna uyatpo
5: Indian Election Commission jun kholachi thari koni julai koruks ku thari kona special intensive revision ni katham gopa bakho abachinga te ha booth level officer ang nasimangni nokanchunari angen
2: nokanchuna
5: oi nokanchuna ni angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasimang rakhichina don bagen nam main althua ba
2: Aro wijo, wisong ni rebao na simang mamu lika kabo na nang jawa.
6: Anga noko dong jaw say.
5: Oh, jajing na nang jawa ba? Dong jaw ba biyalo rangan enumeration form ko nang iduk basulon do na agen ba? Aro ko matang kuja na dupete, wamang sanggatan na kungkul iba kutay agen. Aro na amay ba si anilang bonggen chima ode, wamang na kolka ay golpat na ba matang agen.
6: Oh, yara na men al tubi ade. Ndi ba, anga ra yako bano ni ko talir agen.
5: Ndil ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website o na napang. Panginibo aru unboxao www.ceomeghalaya.nic.in website na bana pangini naman gen
6: nakni kurang nakni punani bel nakni doga cholon uko gemat nabe yako wiat kepa chief electoral officer meghalaya
7: yan akaswani thura daona simang bollywood melody program ko kamatani somoyo hindi film ni gitrang ko khuna sona man gen skhang pauna simang Kismet connection film negit ko kena sana mungkin Wan Atip Aslam Aro Alkayak ni ngapa gitung aro gitara bahuda tumhi ho ya gitku nak simang tau kena sana mungkin.

0: Dirang na abel si cicat kap na singa hama. Andak yung ode na antang ni puuna matnani dalbi gaba belko gamat mabe. Hajag ni kolgrup tok bel sini Oktober sa tarik ba unas kang bel si cicat kap pahode yan ang ni matgani belko akangani sumay sokaha.
1: Nga ba, Indian Election Commission, Special Intensive Revision ni gatam gaba bako abacina tinga ha. Booth level officer ang hajag ni kolgrup tok bel sini jun kolachi tarik uli, July kolgrup sku tarik una na simoni nukonari angin, unigaman na ni likharang ko tarik dun subo.

Da si mang da o kilari sat so chia si film ni git kok na so na man na ha da o tex force film ni git kok nangs kana man gen wan himes resamia aro yo yo hani sing ni ga pa git o aro gitara he apna dil to awara ya git kuna si mang da o kna so na man gen

0: Nasimang dao pringnam tira program ko knasona matna ha dao. Yan akaswani tira dao na simang atsukta sungutani gitranko gamatani sumoyo skangapao. Andre Morgan R. Marak Nokrek Heights Secondary School tira ni poido mungani ko knasona matgen.
1: Angni bimung Andre Morgan Amarak angni da school na ping bakun mga nokre kai school aro da angni unna ming poido ko mga mese rangni mela salan chian mingo mangsa mese rang ko chke bo na tinga cham anna plakon andake unni gamman mese rang namen jajeng aha mingo oni jokna cholko thome mela ha matrangpa waga manne bimung mangsang gappa Ungpa ha na uan melako dilgupa. Mangsa aga na ha. Ancheng agol tuwe kutna. Mingo reba o de nape katok baina. Mangsa aga na ha. Ancheng chelachin katsang na. Unon iya mingo oni mangen joksang tuk na. Mangsa aga na ha. Rupeng indakiti namja. Achiram ko wate angade gupan chide katja. Pante rokrek mese balek mangsa aga naha antangni chanchia gita waba naha mingo mancha angchi chacha reba bebe ode gathang datte nato sale watadake nangade
0: Nashimangdao Andre Morgan Armarak Nokrek Heights Secondary School Chura oporaing pani meserangni mela a phoido ko mungani ko knasona manaha yan akaswani chura taona simang achcha songtani gitrang ko knasona mangen wan hilbert marakni gitrang uya kitni katha bi chongrangara donugman khasa o ang chame ye gitrang ko na simang dau jol jol knasona mangen

don dingtang dingtang beenna namgnirangko matna gita ma ba saksalni ba phrungni ba kwan chingcha gata wa chingni be any health ba namma namja wano pangchaka dingtang dingtang research kai agan gmanni gita de phrungni chagatosa anchini gisikrang fresh onga ben rangba ansenga aro gitalgipa ideas ba chanjani rangba phrungni bakosa anchini giskona ba na ba batta Salchui chakato de ben ko aradata aru ben ni aru gisikni gitaba alsiata. Gini gipa ancheng prungni bakko chakatani jamanun kusikni haizen ko rakkina gita wagam ko rongtalatna ba brush katna gita nangchomota. Arveda o skango maitake wagam ko natna gool ba bolni cheksirang aru samni ginchirang ko chakala uko janapaha. Ndi ba daurorode ancheng plastikni brush rangko matskaha. Salo changni de anching brush katna gita nangchomota prungo chakate changsa aro walo tusnes kang changsa anchingni wagam ko rongthalatna nanga gitam gappa bisong gandusha angbani man agana ha ya gandusha ba khusupani ne aganon khusukko tharigman samni tho ba chiko khusukko gapir ai minit gni ba bongarangna nangau ragman tho ba chiko khusukko saksakat kija khusuk nangau dona ko muksonga yako dakani chi wagamo joong cha anirang ko champenga aro wasanongja khusuk khubiba sengarang ko namata warung anchi onge saniko aro khuchul ranani ko champenga yal tubegba dakani ko salantyo jarko de gisko ansengani rang ko aro kurang rang ko rongthalataniyo ba dakchaka abiyanga ba thochi malis khani arveda o salantyo minit chibonga ba kholgrik ben ko thochi malis khana nanga ne agana ha thochi malis khani ko ancheng mongsong batte sko nachil aro japau khana gata nanga da ororo bangbe ramande rangan dambeoni ba bulsi onkujaunin pollution aro chaani rangani chungijani asel khni bokako ba mannako chagong tokenga anchung skorangko thochi malis khajungode skosani ko bulsi kapkeja khni bokani ko aro khni gokani kon champengna gata mangen aro wasan ongja thochi malis khajungode be any bigal ba skin ko rongchungata nenga rangko ba namatta aro bulsini crease abisi manani rangko jeko aganode degenerative disorder rangko ba champenga Vyayama ba exercise ni gamchata ni gman ba wamang skangon janapaha. Arveda o excess ko anseng baljoki dongna gita salantyo kachungna nanga ni agana ha. Ancheng salantyon prung ni bakosa excess kana gita nanga. Maina gupan salne bako exercise kao de ancheng batesa beenna nengda paniko raba. Mai dakkapa chinrangko beenni bako nukon exercise ancheng ni beenna chungaha ne masina gita mangen. Ancheng dungol ba gramchi ongkha choko aro rangstani tharak patro joko aro benko cheki bar chengin choko exercise kha khanching tonthongna gata nangen exercise kha ani gamchatani rangara bangbeya exercise anchingi benko rchengata benni matumrangko khamata aro daroro ngengpa sabisi jekai obesity diabetes depression aro anxiety wan dakpa sabisi rangoni ko naljokata exercise anching ben ko blagata aro mangrakatna dakchaka diet ba ahara cha ani rangani ni bidungo ba ayurveda o aditta talata ne rang gnang ayurveda o cha ani rangani ne aganon salanti anching ni chagpa cha ani rangni gmansan ongja indi ba gappan namgba bewal rangko cha rangani somayo jakhalani rangko ba janapaha Chaani chaengon namgappa aro beenna namgini ko rabagappa chaani rangko sa chana gita nanga. Unosa chaaniyo dongappa vitamins aro nutrients rangko beeno rana gita mangen. Aro digest kaaniyo ba dakchakani ko mangen. Arveda lekha ko segparang namgappa chaani ringaniyo jakhalna nang chongmatgappa niyam rangko aditta aganaha. Warangara skanggappa songgaman chaani rangko dungmatungon chana gita nanga. Gini pa salgabuno cha ani cha gamun digest ongmanosa ancheng cha ani ko cha na gita nanggen. Gitam gapa cha ani cha engon ancheng dongto gapa aro rongtal gapa biapo cha na gita nanga. Cha ani cha matungon ancheng skele cha na nangja aro kasan dugaiba cha ani ko cha na nangja.
차아니코 차앙무뚱오 골포나 바 카등나 그따 낭자 베엔나 남급바 아로크라급바 차아니코사 안층팡난 차나나아 샷브루타 바 남급바 닥베왈 샷브루타 니 아가논 안탕니 닥나 낭그니 남급바 베

0: mangi no kan tuna ri angin.
1: No kan tuna.
0: Oi, no kan tuna ri angin ba. Womang na simani duplicate enumeration form ko ga patsina ugen. Aru kisa ko na simau ra kisina don bagen. Nam men al chua ba.
2: Aru wijo, misong ni rebao na simang mamu lekha ko bot na nang jawa.
1: Anga no ko dong jaw sai.
0: Oh, chajing na nang jawa ba. Dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko na idu basulon don agen ba. Aru ko manang khujana dupete womang sangatham na kun ko reba pathe agen. Aru na amai ba si anirang dongen chimo ode. Womang na kol kha ai gol patna ba man agen.
1: Oh, yara nam men al chu biade. Ndiba, anga ra yako banoni ko thale agen.
0: Ndum kana man gupa voter helpline number saskubo0 na khatho ba voter helpline f ko download khabu ba voters eci.gov.in website ona napanginibo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website ona bana pangini naman gen
1: nakni khurang nakni punani bo nakni doga cholon ukho gamatna be yako uyat kapa chief electoral officer meghalaya
3: ya nakashwani tura Somoy dao chiginis kung bajong ahaya somoy ni bako na simang pedi sang manirung ba gitrang kuk nanggen. Gitrang inga no no boterot aro ndakple kasa ah.

Na simang pedi sang mani gidrong ko knaha, da o jol jol benedik sang mani gidrong ko knang skana mangen, gitni kata bichong rangara, chame jajong, aro kasa taijawaha.

Nasimang ni khanas ke namke bi ateng pa gitrang ko gamata ni sumayo da nasimang bon khame ayura marakni git kok nang namat naha aru nasimang ni khanas ke bi ateng pa gitrang ko gatani sumay rang ba ya non bon naha sumay da wal ni sni ba jong aha ya nakashwani tura hindi film ni gitrang ko gamata ni sumayo da receiver tham ani gamen gesa hindi film wan biwa film ni gitrang ko kamatangen skangpa nasimang udit narayan aru shreya gosal ni gapa mujhe hak hai git kok nang namat gen jol jol Do anjani ajinabi gitkovak nang jol namat gen.

0: Mandi dong ama, angan at simang ni booth level officer, hajag ni kong tobal si ni SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat de soy kaat po. Aro baby kita yano may ba talidap na nga nirang dungo de ang nauyat pa po.
1: May dak ba talidap pa nirang?
0: Jika isong nibi mo rang ko dung tangata ni, nak nibi mo sigwala ni, nak ninuko ni jitang ka pa mandirang, ba getal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de. Hindi ba yung ramay na gamchata?
0: Electoral roll ka kit ka ba bimu ko siga tanira a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chakin.
1: Oo, dako de ngay jo?
0: Matela ni nang ibakar manina.
2: Belarang haja gani khok tok gusini asan na siman no konari bang odi wam ko nam chakso go aro na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko gapat po aro electoral roll ka ke tonge gital guya tani rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nangni ke ode andan khana man go pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pangi nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pangi nina gataba man gen nangni phuna ne nangni phurang ni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: Nasimangni dakna nanginirang althubea khasa phai yanu nangni gamunse rakhianerang omongja warangko nienba enumeration form ga patte soi khatpo aro banoba gwalani rangko tharirapna nangode angna uyatpo
4: Indian Election Commission jun kholachi tharikoni julai khongsku tharikona special intensive revision ni kathamgupa bakho abachinga tengaha booth level officer ang nasimangni nokanchunari angen
5: nokanchuna
4: oi nokanchuna ni angen ba omong nasimangni duplicate enumeration form ko ga patchina ungen aro khisa ko nasimang rakhichina don bagen nam main althua ba
1: Alo, wijo, isungni rebao na simang mamung lekha gobot na nang jawa.
0: Anga nuko dong jaw sai.
4: Oh, jajing na nang jawa ba? Dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko nak ni duka chulon dona agen ba. Aro ko manang khujana de pete wo mang sangatham na kunku reba phuthai agen. Aro na amai ba si ani rang dongin chmo ode wo mang na kol kha ai gol patna ba manai gen.
0: Oh, yara na menal chubia de. Ndi ba anga ra yako banoni ko thale ra gen.
4: Ndin kha na mang pa voter helpline number sasku bo jiro na kha atho ba voter helpline app ko download kha bo. Ba voters eci.gov.in website ona panginibo aru unbaksao www.ceomeghalaya.nic.in website na bana pangini naman gen
0: nangni khurang nangni punanibo nangni doga cholon ukho gamatna be yakho wiat kepa chief electoral officer meghalaya
6: Namgupa khobor SIR hajaloni khorukto bulsini punamange parangko bimuse gatani ge thamgupa baksok baha
7: ya enumerator angni nokonare bagin nikna unoranga mai ko dakpo
6: altu aba jun kolachuni julai khoruksku tarikona bimuse gatnar eba othik takba uyatani ra ho naibo
7: indiba singani rang dongode
6: unaba jajengnabe altuen nakni booth level officer mu baksa golpoe nakni wina nangani rang ko singira naman gen
7: aro ya bieloni number ko banani ko mante
6: sasku bonga jirona khol khabo aro nakni bielo ko Masina kita tak cakap ni korabo. Aru ECINETF ko download kain ba. Napangi ni bo aru una tak cakap ni ko nangama. Thalatani rangko nangama. Nasimang sandi ni nak taman gen.
7: Alju biade.
6: Owe, bimu segatora mamung lekha nangjaba. Na akakit kepa wiatani rangko san onatai bo. Aru nak ni bielo baksa kubur agrek bo.
7: Kisik rabo. Dalo nang ni kakit wiatani. Knalo kakit kepa wiatani ko serakhi na tak cakap ni ko nangode bielo ina kol kabo. Aru nak ni singani rangna akan cakap ni ko manbo.
6: Ya hazal gani khuruk tok pulsini bimung se gata nera June kholachioni July khuruk sku tharikona wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho matbo yahu yatkapa chief electoral officer meghalaya
0: o meghalani mandirang na bulsi chichat kapna singa hama andake ode na thangni phu na manani dalbe